0: Inatar kocha ve Kenya Arita Ndaiko Seko Namcho Kwa Siri Lepa Studio Nale Jimeto Kuratun Klemo Te Digital Te Digital Man
1: Poti Yabile General Women Rap Inge Nile Maisha Ni Ni Kubatisha
0: Kile Maisha Kone
1: Kile Nego Mukta Ende Namu Lakini Inye Ito Kini Gido Gido Gido Yen I'm Line Ina Ito Kini Yon Gede Laga Nam Line Da Ande Sawa Gabuna Na Iyo Na Gobir Tenda Tu Lile Mungu Lige Nei Namu Ega Usa Ega Ame Te Namu Mane
0: Ale otori ile mungu bagi ile na mucho.
1: Hakikele mane na mu. Inge mi sai dasi yi. Like the Bible yi. Ko git git ka sarda ne gi lenji ana in ko mukta inde. Ama ila kwe. Ma ma ye. Ma atnya mu ita ko pe gi meisha.
0: Yani ma ma ganye.
1: Ma ta ko le so e. Ki le ko le ama ibo na ama le pe mimi.
0: Gele mo gito
1: mo. Te ma. Say so I met that unity by fire by force.
0: Go na la kweti
1: jo. Ka bere gile go mukta inde
0: jo. Ni se mungu gile jo. Mungu ni na ma.
1: Ile ni ga sha nyororu. I ga ga it o me gi go si nya.
0: Akwane mo go nya.
1: Mo kwa job kam sa. Ma ti mu dai na mo job. Ko be.
0: Itar jo mu dai.
1: Lete mu toto yangu.
0: Me weli za le babra.
1: Abraham.
0: Ile ni tar wa jo jo mungu.
1: Ingele jo Abraham ogi muidai na nyabra. Ko to git ko le sara ka ngeti. Aga ililo boda ni ko tu kula kwa di ni bi go isi. Inge ko si la boda Abraham mo ge bi. Ismail. Anga la gara wi ramba sta e go lo ko bit ko bit ko si bi. A be de ko si bi kwa ni si je ngo Ismail.
0: Ye le Ismail ko mi go ra kingen.
1: Nga nda ngi ki ok ta ga met ko ba melewe.
0: Ko gi bo ngo.
1: Lakini ko gi bo ko succeed.
0: Amen.
1: Kirigere chitana ni kile kenga mungere kuonga kisaseji ko ba Ismail
0: ko Ismail non
1: maji akibalu mwani geno the middle list hata mugu ye kwaizi adwa
0: ile middle east une
1: arabu jus jumaru o what Ismail jo Sika ona angana le mimi kyo beni kanza re mato ku to sikile te seta ke ba ke la ke joka ke mwa ke lo si ku nya lu ku ye bibilia vizuri mako ma sike nyo rumbi ke uju ke basha ka ola che yo mwa unji da yo mwa unji da e gere chu chu ki mi Mombasa ka re pingo rai ka ko benda atu ako bare bwana si yo bwana mi kan se ne ke le nyimi ko re kun ko rai ka ko benda tabu je ana mo gere
0: tu
1: mo gere tu wala ko lo wan kalte
0: gele kalt la le le
1: ki ga glib nan ye
0: ya ge glib na ta kabisa
1: ogo lok tu wan tu chap logo ju somogu ko to la gwe ne gitgine ogo erita genge ne bagoita
0: gele
1: ko age bare bwana na sema ya ne ki gi ba ge gerite nga police tu jada nga mo mo esi ogo ke ke na
0: imagine
1: eh ako bare bwana na sema komere le gaite tu gable
0: tu gaite ju gi gla ta tu no gere ne.
1: That is why leni bigi soma biblia agiguye
0: soma bible agiliya
1: maizini wendi kanisa konge mwago ba Abraham ingen nge mwago ba Samson ingen mani legine regi Samson ogira lelwe 300 dako belu nganu tuan tuke ingen
0: ina biblia o jekida

0: Tutje kleine gende nyorne nyam dae tagenge cherset aga gi mitet ko bungalya tab Jehova ko gu ye tabu wit netlil am dae tab lo ye chetlilen atin wo gi chegi lasune na agi torore ni Jehova e gonne tab ko be ruret ko te tutje ne tun en pe tut aga tugul ne ba juma pili ko ete saita managa genge ago saita ngwa ne ba karlon ko ibun Stanley Arab sugut en emo FM
1: # neno litadumu milele
2: Yes, correct. Moja kwa moja kwa hiyo liba. Ingi nguni asinye bibi chika mangwenga nisa. Mitendia wa melanji. Michika gibandonyo. Miten shere mbali mbali. Guwembe cha Brian gumitene empowerment. No, tunibo juisi langatini limbo. Kugure ni karibu limbo kuyua. Ihe. Kigure ne simo kaisa chegeno le kigure ne ne kokwa nata yes ama chege chego awoka masara tane bo ago tim simo it anago conference ana mun simo it mo awe chile ne ne ye ninguni weekend na kupeleka namna gani ogale nchini mini tita kenge ino ne kutage mache big 7 ama ko tetinye simo ingu ngechil statu 20 hash agi wetu get number 5 ino chwa muna ni nguni ite tu gana wata ni nguni gigo ni 35,000 gamu tagole nda benditi ita genge kima epi kituk 7 imu chikuwa genge bicho ndesa apko tijep chabitu ichile kituk star 220 hash Beatrice en tarotwe
3: ya muna wati ya vile
2: abai bai mati nyangala
3: Yo bai bai ulo basu yo bati agile.
2: Bai.
3: Amba ke tia ponge san kirwo ginde ta bin ngaro ni sat location eh. Engi ba ando ke kitildora.
2: Ehe.
3: Ko ke tilda ke ba ando ni bati agile ko ke mwa chu ba gongo gara mu ni ki kone gondo ide ne mi. Ani pa sa ti bien me ke birta ke ke bendio limba nara. Mu ani gongo bune.
2: Mhm.
3: Bureng benat bune ti mu ani gongo gamsa ni bui bati agile.
2: Mhm.
3: Ama mwa kara grupi tapsi bio mwa ja grupi ngaruni ole oge jakan kapti burga. Oge tu yene ni ota kja mwa na mwa po le kapsa nga mwa sap chumbeg. E la kwe no kogibi la kwe no. To yo no no mra mwa kara sigi ki gole I. Mu cha mi singi nge jo ba kita ga tukul aki tukul ne go iti ki ne nyigi sa ama ole ki tungo tono jo ba kogoto. Beatrice ne bara kwa e tena rode kongo ba se vila.
2: Kongo ni singe Beatrice kongo I Beatrice. E tirab. Yes. Tirob, ini orang ni naik mobil je dia. Tirob, ko putus lalu nak kau ni. Ada nak kau ini syadis. Yes, kau kagak tu gear number 5. Congratulations, sebiji orang kau jual 35,000. Lagi ni, this is a special weekend. Bagi macam ni, bagai cium buch end weekend. Bagi macam ni, bagai cium buch end weekend. Amai chill start to 20. Hashagi wetu gana number 1. Mira bini kiwa ngete nduwa anonga kishiri ili cash voucher. 3,000 kwa ITB 150. Kwa kile kitu kibi deni ya gengo wagi wetapani. Lakini yonigire ili menyoru mesei nikole congratulations. Igechi kama mnu mugu kahanga ni mesei dengungatu. Kama ongu tiyo. Igire ngunwana. First come first serve. N star 220 hash agi wetuge number 1. 3,000. Kwa kikwa ito 3,000 jika kako ngeti. Kwa kile kima chiki chuki. Gitupenu ni weekend kidogo tu. Ak 3,000. So. Tanzania ini ngaroni.
4: Wee kwa tia minya papa kwa ito akan jendu ya muu na kari ya.
2: Bye bye.
4: Ya mwa wei rao kapu tule. Uwa uu nengeke rao nengi eto po tia tule.
2: Ibu tuli ya kiki eh.
4: Ya bu tu le wale kale ka de tu ra ka ba ki ni te ne na na le ki te bi ga ga re te ta ga ba to ga ma ma bi ti ri ni
2: ehe
4: chito netomo itil bandet iman ilobotu kabisa uwo makiarat chi kokiusus toek chebile
2: komiei
4: komieit kabisa imwa kokwe bunee no komwa kitiri kabisa kokousekitu bi mekochamichetile kibando moja moja ra kokwe mising nana neter ngaroni en koita nemi
2: kogoi mising chito nebo ngaroni ogot imiten olono kotom itimetinye kibandet kiimete kibandet iitite iit kile bandet ngamun sikainyoru kura konyolu itindoi kibandet makimoche karon ing'olole ak ilele makichop oret anan kokichop oret amoche awekyi chito nekochop anan amoisto chito nemochop kometinye kibandet ako metinye kurayat sinyoru kurayat konyolu itindoi kibandet yes amakusikwa ng'ole ng'ong'o chekakonyorchigei 3,000 kwalenchin ama ichepchepitu en yeu amache igu sharp guy, sharp guy. Chingi took *220#. Chingo Collins, Margaret, Evans. Pichango kwa nyotige 3,000. Kachingi took *220#.